Sa ana ya be kono ga kra sa je dia punya kupon be si si ni ma abla ubu bia ya ema wabamu